0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupuol niya, duige ya. Telo manang wakang kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisega kupuol kami merah niya. Diyan pa kuyo ito. Apa-apa. Na uli mayang wak. Nuna ang ta, ino, Melayu kami kapit. Teladaan dia. Mara niya suba, puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maru dulu. Coba setiap mulut kami tahu. Dawan nana. Dan pertas. Ya ga pertas tahu. Kuno kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu. Buat tanya nak. Ya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru. Enti nadai ya kelama.

dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain harap kita tu perindang atau ya ulat-lat.